0: Opsa. Surgery po yan. Surgery is may mga ano, may mga nakasulat. Opo.
1: Pirma na ka, pirma ka pa.
2: For the next 2 days, this school will become a field clinic.
3: Sarado lang muna. Okay, hindi ko makuha kung ano, kung 16.
0: Ilan taon ka na, Jane? So, kailan po nag-umpisa to, Tay?
4: Tamas, kasi maran siya.
0: Nagsimula siyang parang... Butlig. Saan nag-umpisa? Sa kamay?
5: Sa kamay, tapos lumaki.
0: Dito rin. One week lang yan?
5: Hindi ko ma-sure.